Ya, man, sapte como po sapego. Ori lobby wang, mi nambrara kendo, membar ala lobby branga sa wambung day.